fiyin fun Oluwa. Fiyin fun Oluwa iwo kan mi. Nigba ti mo wa laaye ni emi o ma fiyin fun Oluwa. Emi o ma korin eyin si Olorun mi nigba ti mo wa. E ma se gbeke yin le awon ma lade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo. Emi re jade lo o pada si erupe re ni ojo na gan iro inu re run ibukun ni fe ni ti o ni Olorun Jacobo fun iran lowo re ireti eni ti nbe lodo Oluwa Olorun re eni ti o dorun ohun aye okun ati ohun ti o wa ninu won eni ti o pa otito mo titi aye eni ti o nse idajo fun eni ni lara eni ti o nfi onje fun eni ti ebi npa Oluwa tu awon ara tubu sile Oluwa si oju awon afoju Oluwa gbe awon ti a te lori badide Oluwa fe awon olododo Oluwa pa awon alejo mo o tu awon alaini baba ati opo lara sugbon na awon eniyan buburu ni yo daru Oluwa yo joba lai lai ani Olorun re iwo si oni lati iran diran gbogbo e fi iyin fun Oluwa. Emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ti wa iranlowo mi yo ti owo Oluwa wa ti o da onu ohun aye ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti npa omo ki yo to gbe ki ese eni ti npa Israeli mo ki to gbe be ni ki sun Oluwa ni olupamo re Oluwa ni odiji re ni owo otun re Orun ki yo pa ni igba osan tabi osu pa ni igba oru. Oluwa yo pa mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo. Oluwa yo pa lo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai. Ogo ni fun baba ati fun omo ati fun eme memo bi o ti wa ni atete ko se o nbe ni sese be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ainepekun amen.

Adelele lo lowo button yen fun ti aro toni o ki yen pe e ku ojumo e kaaro awon kan ti wa lona ile ijosin awon kan ti e ti wa nle ijosin awa kan se wa nle ta ngbara de o de sese ko je pa to ra wa kan ta ni lo ile ijosin loni fun ide kan ati omi one way or the other e se taburu sugbon we baka sha o sese. Oluwa ko ni sai mese wa lati nu eto ila aro tode ko si ni sai bawa we ko ni sai bawa soro ko ni sai ko si wa gege bi ise wa ni gbogbo ojo aiko Sunday bi ose bi melo kan lenikan pe mi eto ina o fe yato si igba te yan ba lo church won ni nkan to ku ti o fi si ni ka ma fi orin isin orin lati nu ewe ka ma fi pari eto money wo lati wa se ogun ati fe ma lo church yin call and down were were e ma lo church yo ogun ni folorun loke oro e ja lo sinu orin lati ni iwe orin yin rere gege bi ise wa ti se akoko se orin meji bi meta kon lo orin inu iwe ti mo mu ala aro yi ah okay e ja lo papa.

0: Sharu fun mi gege bi ife
1: ti o ba si mi
0: tori pe o jo su ta la isu
1: o rojo agbara to lagbara
0: mo fe sa wole eniyan
1: won ko ko silekun.

Ninu we Jeremiah yen ori kedogun ese ogun ati ikokanlelogun oni emi o si se fun awon eniyan yi bi odide ati alagbara won o si ba oja sugbon won ki yo le bori re nitori emi wa pelu re lati gba ola ati lati gba o sile ni Oluwa wi. Esa ikokanlelogun yen o ni emi o si gba o sile kuro lowo awon eniyan buburu emi o si ra o pada kuro lowo awon ika.

0: ni opo mi.
1: Eni kan gbọ mi laaro yi labi akoso bo ti wu kogun o lagbara to loruko Jesu ogun aye kankan oni bori re
0: je o mo tun ko pe mi de oba olore oba olore
2: papa ye
0: o tun ko pe mi
1: ani lowo awon eniyan buburu to nyu aye re lenu olorun yo.

0: ani lọwọ awọn alagbara to ndina mo ton je ko raye koja lo si bi ogo oluwa ran mi si olaaro yi olorun lo won o tu o sile won o gba opatapata lọwọ won
1: mo tu gbope mi de o mo tu gbope mi de o baba olore baba olore
0: abo egbo ese oro olorun yen ni ninu we jeremiah orike edogun ese kokan le logun yin oni emi o si gba o sile kuro lowo awon eniyan buburu emi o si ra o pada kuro lowo awon ika
1: awon ota o le ro pe ka dide baba la bo lo gbe wa dide
0: mo kedu e sinu aye eni to ngbo mi laaro yi ani lowo awon ika eniyan olorun yo gba o sile
1: mo pe mi de o e ore to se fun mi o po yeye o
0: akoko eri leto to nba fefe sore ni west radio 89.3 fm ti akale sala avenue ni oriole estate ni lu

0: ki se bayi laaro yin
1: lo wa ti mo bi wa ro alati leyin
0: kin to gbe iranse olorun alaye wole
1: baba o
0: e je ki sare so eri ti mo mu wa laaro yi laarin iseju marun leyin eleyi ma gbe iranse olorun alaye wole won ba soro olorun won de lanfani lati gbadura fun gbogbo omo ile de nigeria ati ti to n gba kaakiri merin agbaye.

0: Baba ti mo fe so eri won laaro yi. Ina wa dari. Iranse Olorun alaye ni baba yi.
1: Wo mọre o.
0: Baba ni awon ti lo odun 25 years ninu ise iranse. Won lawon o ni ile ijosin, won lawon o ni church, ṣugbọn awon ni bi kekere kan tawon lo fun ori oke. To je pe awon eyan ma n wa sibe lati wa gbadura. Won ni awon fun bi ojuju odun 25, awon o ni iriri ohun titun kankan ri ninu ise iranse awon.
1: Ka da pelu kala moro re ti le kola kola.
0: Won ni awon ilu tawon lo lori oke ri aloku ni won ko fa won ni. Won ni phone tawon lo aloku ni won fa won ni.

0: Ah, bon celebrate baba mi nu Oluwa. Ah, Prophet Adewale Adeoba. Ori ose na ni ojo ibi won. Ah, ni ojo
1: Tuesday.
0: Tuesday yi. Baba ta ba ni ka bi ni bawo ni ise iranse igan si bere.
1: Ah. O be ka so po be dada. Ko si enikan ninu ise iranse to je iranse Olorun ti Olorun pe ti o ni humble beginning. So iyen ni humble beginning ni bi ti ti a pe ni ikorita iwo pale ti Olorun a ti wu e pale ta ti tun e mo ko si nte eyan je to ba ti de nu ise iranse to je to to Olorun pe o yo wu pale so ta ba ni ka wo ha abere dada na sugba dupe lowo Olorun leni
0: Oluwa se
1: yes sir
0: e je kin tun bi yin bayi baba ah yo ti to ise iranse yo ti to odun melu
1: ah pelu oye ofi Olorun pe eyan bere ti e bayi a pe odun mesan lodun yi sugbon pe mo ti wa lenu ise iranse o ti n lo 15 years bayi
0: e ti ise labe awon eyan kan ri
1: beni
0: labe awon wo
1: ah mo ise labe iranse labe ise iranse mama mi ah woli Olorun alaye mama ibudu yanu
0: mama nko
1: mama wa alafia mama wa
0: oluwa seun baba a ri pe inu yin dun dada tori pe e se ojo bi yin ni ojo tuesday
1: beni beni
0: ki le wa lero de pe ah ojo bi mi todun yi o ni ise ni kini mo fe fi yin Olorun ni
1: se ri ni gbogbo odun ni Olorun ma nso pe ki yin ohun o de to lati yin so gbogbo gba ti Olorun ba ti je ke eyan ton le odun kan si lori eke pe to wo waju to wo eyin to wo egbe to wo tun pe ah Olorun to ka meye o ye ke eyan le dupe lowo e to bi pe opo nkan lo ti sele o ye kan so pe lagbaja ida ko mo si mo sugbon sibe a si tun wa so fun di eyi to so pe eleyi todun eleyi o a fi yin eyin eyin eyin ma dun lojo Tuesday eyin la pe
0: ki loruko ile ijosin
1: ah mo wa lati inu ile ise iranse Church on the Hill Christian Assembly
0: ni adugbo
1: ni omi adio nibadan gbogbo awon eyan mo me die ni gbogbo bi kibi tan ba te ti de junction mi e tan ba ti ni won lo church adioba church adioba en ti won mo ju ni e so ko se ni ti o fe mo mi mo Olorun je kaye eyan mo wa die si dada
0: Oluwa seun
1: yes sir.

0: ba ni se ba ni bi ti bi te ba wa a fe ko se ba ye bu o da pa won kan ti joko awon baba bi jobu to bi ra won kan ni
1: o ti ye
0: lo sele
1: won ti je won san
0: mo fe je ke ba mi bi osu ba kare yen fun olorun owo olorun oluwa awon olu abolo.

0: ni moriba
1: sugba sabo
0: fesi ope mi po
1: anuba eyi to koja oye mi
0: anu ni
1: baba la
0: ani ori ofe ni
1: e ma se o
0: gbogbo eyin na o je yi pe e mo riri olorun ninu aye mi be ba mi yin olorun fun ojo ibi mi gbogbo yin na ni mo ki fesi ope mi po eyin melo ni mo le dupe lowo yin eyin melo ni mo le pe yin atagba tomode awon to je yi pe mo je omo omo fun gbogbo won na ni won pe mi ti won mo re olorun ninu aye mi gbogbo yin mo ki o gbogbo awon lolufe eto emi lolope gbogbo awon lolufe mi lori afefe gbogbo yin na ni mo ki ṣugbọn gẹgẹ bi ohun ti mo so ni ijẹjọ o na de wipe o lohun pataki meta tọlọrun gbe ṣe ninu aye mi ninu oṣu yi oṣu jun oṣu meta pataki o ti so kan fun wa gbogbo eyin ololufe eto yi te ti n ba mi bọ latọjọ pipẹ e mọ wipe ẹbun ma n wa lori rẹ mo ni ẹja jẹ ki a ṣe kini ka maa ṣiṣẹ le lori ọjọ ìní ti lọ nítorí gbà àlejò wa ti wọnú kúrò yìí ẹ jẹ ká mú bóyá.

0: A tun ti de bi a se ma nde adupe lowo Olorun Elejumare Oba awon oba Oluwa awon Oluwa Olorun to ti wa ki aye ko to wa Olorun si o ma wa nigbati aye oni simo Oba nla to nsohun la Adeda aseda Olowo gbogboro to yomo re ninu ofin aye Baba wa kabiyesi aso ipe ese tori pe ni okan lana okan loni okan titi aye ni pekun awon loyinbo ti e ma npe yin ni omnipotent omniscience omnipresent olorun to wa ni bi gbogbo nigba gbogbo ati ni akoko gbogbo adupe lowo yin o tori pe ni oba awon oba tetunmu apa ninu ibiba ninu kuluwa loni ni a ojo isimi ologo yi te tun je ka wa laye tori pe opopolopo lo ti ku opopolopo lo ti lo opopolopo lo wa ni ile iwosan sugbe eyin olorun e mu wa laye titi di akoko yi aso yi pe se ogo ni foruko mi mo yin moki Kabo sile shewa West Radio 89.3 FM. Togule si ala fin avenue ni oluyo. Lazy. Oruk Michael Oguntono lori eto wa iriri lagba ni ojo tuni yi adupe lowo Olorun Elejumare to mu wa ri ojo yi ni ayo ati alafia mo so pe nigba ki igba ti a ba ti pade eku ojo meta ona la ma kira wa Gege be se mo pe lori eto iriri lagba a awon idile tokotaya to je pe won ti pe won ti dagba ninu idile won ninu igbeyawo won awon la ma gbe wa awon lolufe meji to je pe a o ri ogbon kan tabi omiran ko ninu irin ajo ife won lati gba ti won ti bere irin ajo ife E ma gbagbe ati gbe awon to ti lo adota odun wa ninu eto irin ajo ife won ninu igbeyawo won ati gbe awon logoji odun ole iru ti ose to koja nsin yi awon na won ti le ni adota odun ta gbe wa ni ose to koja awon wa ti gbe eja nla loni awon ololufe meji ti won wa ninu kulu yi irin ajo ife ti won na o ti le won ti lo nkan ta awon loyinbo npe ni 4 decades Above, won ti lo ogoji odun o le meje ninu irin ajo ife won. Mo so pe teyin ba wa ni le epo, e sa gbe radio yin si West Radio 89.3 FM. To ba je nu le le wa ni palo ni inu yara ni ori bed ni ori ibusun ni. Ibi kibi te ba boya kitchen leyin te wa te ndana lowo, e sa yi ero ibanisoro ero imulewo yin ibanisoro yin e gbe si 89.3 FM. Ele te fe gbo ni ro leyi, e ri daju wi pe e gbo lati ibere titi di opin. Tori awon mama ati baba wa to wa ninu kulu yi, won kun fun ogbon imo ati oye. Te o si gbadun won pere pere leni. Ni bayi e je ka bere eto na ni pere o. E se gbogbo eyin ara ile tun gbo wa. Eyin ololufe wa tun pe wa lotun losi akiyin gan. Awon baba wa latapete, awon baba wa latapata. Akiyin piko tori pe en gbo wa. E si ma n pe wa sori ago. Eyin te n gbo wa nle na. E gbiyanju ke pe wa sori ago wa nigbati akoko ba to. Te ba ni ibere kan tabi omiran te fe bere lowo awon alejo wa. E ma kuna lati pe won ke si bi won lere. Mo nigbagbo pe won a da yin lohun bo se to ati bo se ye ni agbara Olorun Iledumare. Mo fi akoko yi mo fi ki awon oga loga wa oludasile ile ise yi awon na ni evangelist Lilian Bademosi mo si ki oga wa to je MG general manager that's MG of ni West Radio awon na ni Ayo Emmanuel Ojo mo ki yin ni le loko mo ki baba wa bi bai na mo ma pe won ni Brad Steven awon na je ke ma gbo wa ketekete nile awon ni engineer wa ninu Bra Steven, you are welcome. So ni bayi ma pe awon alejo wa ma pe won wole lowo lowo bayi awon na ni baba wa iranse olorun ni won o oluso agutan ni won ni ijo government gospel faith mission awon ni abe pastor olusola abe afolabi aya abel sorry awon ni pastor abel Olusola Afolabi ololufe won na ni Dickness Emily Olufunke Afolabi awon kan won je regional pastor won ti je main leader for a very long time so awon tun ni regional pastor ti won pioneer region 27 nigbati mo ba pe won sori afefe e gbo e o oro lenu won awon ni pe mo bere pe odun wo ni won ti se igbeyawo won ni 19 daddy eba ka won ara ale ka to wonu e lo
1: mo ki gbogbo eyan ara ale pe eku isimi oni isimi alayo la o ma se laye
0: amen
1: emi wa si se opo re
0: amen
1: so loruko emi ati yawo mi emile olufunke afolabi
0: e se
1: akin pe ku ojo isimi oni
0: e se gan baba wa Abel Olusola Afolabi mama wa eba wa ka won ara ile
2: mo ki yin popo ni gbogbo ile nibi te tin gbo wa aku isemi eni loruko Jesu isemi alayo lo ma je fun enikokan ayo olorun yo si ma wa nu dile enikokan aku isemi o
0: amen e se gan popo daddy ati mommy daddy e se ki nbere lowo daddy wa pastor Abel Olusola Afolabi a pe o todun melo bayi ti e ti se igbeyawo
1: a se igbeyawo ninu ijo Olorun the Gospel Faith Mission International ni April 21, 1979
0: eyan ara le yo obeti bayen ke ba wa calculate odun to je to ra wa ni 2026 time won si ti se igbeyawo lati odun 1979 so ngba ti mo ka calculator yen mo ri pe igbeyawo won ti to 47 years that is our daughter odun odin meta pere
1: ati osu May June April May June won lo so su keta bayi
0: Oluwa seun adupe lowo Olorun Eledumare okun ife na to ti bere latodun 1979 to si tun ba yin titi di akoko ikoni ja loruko Jesu e o se opolopo odun laye loruko Jesu e je ki bere bayi pe daddy igbawo gan le ri mommy ati pe bawo le se pade mommy ololufe yin
1: e se ipile idile kokan o ma ni bo se rin ṣugbọn awa pade ninu ijo Olorun the Gospel Faith Mission International emi fi aye mi fun Jesu ninu ijo yen mo wa gẹgẹ bi odo awon na wa gẹgẹ bi odo so ajo ntesi waju ajo nṣise nu church yen adejo nkorin nibe ni mo ti gbadura tọlọrun fi le mi lokan pe awon niyawo mi mo si gbe isise lati ba won soro that was 1977 adem ba oro ife wa lo o de yori si igbeyawo ni 1979 sugbon a mejeji a pade ni disco ile olorun lati pade o ife olorun de ye wa we didn't gamble into marriage we have the conviction pe Olorun fe ka fe ara wa a de fe ara wa
0: Oluwa seun daddy ninu oro yin je ki n koko bere lo omo mi Emily mummy se bi daddy se wa ba yin e bawo le yin se wa convince pe eni to Olorun fe fun mi le leni yi se e ti je ina ti ri won ba o le se ri won abi ba e ba wa so fa won ara ile awon to fe yan bayi ta won na fi ma mo ba won se le yan
2: Oluwa yo ran wa lowo
0: ami
2: ni odun 1979 77 so wa ti nbo mo nri won no jo ajo nko Sunday school kan ajo se Sunday service ajo se arin ipisin laarin ose so mo wa nwo won awon na wo mi bi won se ba mi soro inu temi na dun mo ri pe emi olorun to mi pe oko mi ni won so ba se ntesi waju leleyi a si ntesi waju titi anjade an wole titi to fi digba ti adajo marriage lati se gbe yawo ni April 21, 1979 olorun de mo wa duro
0: oluwa seun adupe lowo olorun eledumare to mu ki gbe yawo yin ko kwa titi di akoko yi mommy so pe ngba ti daddy ba won soro ina awon dun lohun iyan ni pe eyin got ti ni nkankan lokan si won tele ko to di pe daddy wa abi kini mo fe kila kila kile be ba wa so pe se o se o se pe ko to di pe daddy wa eyin gogo ti ni won lokan pe ah teni yo ba joko eni a si je nkankan kini nkan to wa lokan yi to je pe inu yi wa dun gba ti daddy wa abi ti ni fe won love love at first sight awo lo yibo ma ja ba o gan le
2: bi mo se ri won bi mo si kan to wa ba mi
0: ben
2: aburo won kan ti ba mi soro pe brother mi le ma fe brother mi le ma fe so ore mi na le niyan so to ba lati wa ajo ma rerin so ijo mo wa nbe oluwa to ba je oko mi ni won tin ba ti ri won je kinu mi dun o kan wu mi so igba tan de wa ba mi inu mi dun mo de gbadura afile olorun lowo olorun de ni be ni
0: oluwa seun oluwa seun ah daddy

ibi arugbo laylay ti jade gan. Baba la shawari awon olorin emi aye ode oni t'Olorun fe lo lasiko ta wa yi ke kan se awon gbantu eyo emi awon t'Olorun pe si be gangan se mo pe mo ma nso o en ta fi ran o yato se en to yoju ran o eyin o mo pa won kan won fe ni ama ko fe leda won oye je kin tu bomila evangelist Mrs. Tayo Adeniji awon na won tu ko ile orin adua ni egbo